Don't touch me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantla. In timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua timetzli. Nehua yowal nepantla.

Toto Chilmex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakokoya. In yowal nepantl. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.

Toto Kimex. In your welcome fund. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. Intlimisli. Ni chop. Nigno tlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.

Toto Chumex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Tosh. Nehuan metz. Nehuan. Yowal. Nepant.